0: Bamweta yazidi. Mwembi wangoyo yazidi. Mwana mugweri. Mwana wa walanga walanga. Mwende ino walai mzei wangoyo. Mwende ino yazidi. Mwende ino banange we bali kubanga. Oye mbabulunjo otyo. Hello.
1: Papa.
0: Wainsabo.
1: We bali kuwereza.
0: We bali ulilisa nanyo no?
1: Nisinzenda mungali mpanga ya yenda vanga wito. Nibu kama yakutu.
0: Kari we bali kubanga ulio.
1: Kari papa.
0: Yes sabo. Mkobeda buko beri wa Joli. A Joli ulisa program weno ze mkuleke. Hello.
2: Hello DJ Fanta.
0: Nanyo no?
2: Ulo mtaka goji fulo kusizo ane nadhiri.
0: Kari we bali kubanga ulio. Yes, seven. Kwa labu kwa Joli. A Joli ulisa program wenu. Chonka. Zenga nomboneke ngantema. Hello.
3: Hello, Fanta.
0: Wanji, sebo.
3: Ugemye yovu wa nimuwe na inaita ndubugwe.
0: Yes, sebo, mkama wangi.
3: Aye, Fanta, chowa tukola ena mungalu.
0: Mwasima.
3: Nasima yu wa pichi pichi yu ya jangagabe inayege nti echifuru cha Fanta, ticha akubamu cha kule tamuzano.
0: Yes, sebo.
3: Nze wojo ukuba nga wana wana.
0: Yes, sebo, komanda.
3: Na mungalu ndiwo. Tuwa mkukolera ku, tuwa mgabani ya tuwa tezembera.
0: Yes, sebo.
3: Kati yawe na mungalu, yawe msesa.
0: Yes, sebo.
3: Kukobere galu na kuwe na utuka kase, ifwe, tuwe ni iwe chilala.
0: Ena kuna kukobe na kudiri ya bine isatu, mwezi kwe kuminamlala.
3: Awo tuliniwe baba.
0: Kale, sebo.
3: Ayogu wa ni mwene na itandubu kwerindi niwe.
0: Kale, wabale kubangoliyo.
4: Wanji wa DJ Fanta.
0: Wanji, sebo.
4: Onoonde kwe ya heya yungagaba isende kwa narumansi wa mama bange baba wekazo kutu kabale mibale. Baba tusimabu simeze nina bitende kalunga miye mpanga alira.
0: Yes abo.
4: Era abantu amena bitende bakumajira mbutu ufu banku bila amasimu. Bano baso kaba akuba adimuno omusa adafuga iza na mungaru yona yona yona. Oko zebubi okuba agala. Nde kwe ya haya bye bye.
0: Kare wale kuba ngulio. Ngoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
5: Bade stiman.
0: Wanji sebo.
5: Waliko gani mamwange Freddy enabitende banada.
0: Yes sebo.
5: Baba weba le tuweleza.
0: Weba le ulilisa.
5: Nasima ino echari na mungara.
0: Weba le kusima.
5: Muntu wangerele na kubante kastuke ntemo koti. Ndide wa unkubone kukulunji.
0: Yes sebo.
5: Sige mamwange Freddy enabitende banada.
0: Kale weba le kuba ngulio ngoli ulilisa. Onu mamweta Yazidi. Ena na kemba kandi wano baketa. Abavubuka. Abavubuka tutana tuiye. Kano.

0: Sano yiye. Bamweta Yazidi. Hello.
1: Pastoria sebo.
0: Ndi bulungi sebo kobotia.
1: Ndi bulungi.
0: Yes sebo.
1: Mukuru fanta.
0: Wanje.
1: Okubyogwe babwensinga okunumirwa munsi
0: yenu. Webale kunumirwa munange.
1: Bituka ena mungalo.
0: Bana mwena mwisuke yo.
1: Bana tia sobola kuida.
0: Mm.
1: Aye na salwa ino.
0: Yes sebo.
1: Wazira nsi mabusimendi. Bwendi. Mwuliriza wa fanta.
0: Mm-hmm.
1: Atafa.
0: Buti bwendi langa mwulanga awantu. Utashikiza kukuwa ila kubange chivayo gawa masavu.
1: Ante kati obuzi watu ukao. Na kuilwa muto wange. Rana likurumba we na mwani.
0: Chibi inaye katusabe. Olundi.
1: Ya katunda. Allah.
0: Yes, insha Allah. Amazi manga lindi nize kwa ulira kente kikembe ile. Tuta wanange ida. Nikuenda tukuenda kuila mbato ya basa adavo. Abazibu fadi ni muniru. Tua tegera nani ya tuwa alante. Ere ente. Ente bana ya sigeire uu. Tuja kuila muruta ulunu. Bate na ino kuili buamu. Ino kuili buamu munangi. Tuinzo jira mkwa bine isatu. Bate yon tuja jira mkwa bine isatu. Gwe kumina mlala. Lotu joku wani king saha ebu gweri yao. Alikula ini.
2: Fanta.
0: Yaman.
2: Ono ni changwa wili so yo wolubes.
0: Yeso mea.
2: Ya. Na ye,
0: yesebo.
2: Isu kai na mungalo.
0: Badenga mbozi muluganda.
2: Amate ke hapu bakate ke wabu nanga ni ambulera.
0: Yesebo.
2: Chofa nenda bantu. Badenga babu nenga ku. Chino chito.
0: Bataku.
2: Aye kwa vinesha tu.
0: Yesebo.
2: Mutwalo. Kankobele banu. Owebu chama sanono. Boda bodo webu niku. Tulero tuwune.
0: Yesebo.
2: Yesebo.
0: Bango
2: katu weleza.
0: Kale sebo.
2: Mnangi.
0: Ebali kuba ngulio ulirisa. Akuba atia Owino. Nathani kuba mabilizi. Mayuge. Ebali kuba ngulio mnange. Ngompu lirisa ngongobelida. Buli program jenkola. Nathani Owino. Kuba mabilizi. Mistegele chindo. Ebali kuba ngulio ulirisa DJ Phantom. Zeka story nanti nanze mbeide. Idangabu ide batakuwa ida. Batakuwa ida mnange. Iwe isi tukira ambu isi tukire. Oide buide DJ Fanta Misa Vibe. Batakuwa ida anga. Buwa ide kubange chivechi machikambwe. Hello.
2: Fanta.
0: Yaman.
2: Ebalo utu weleza.
0: Ebalo kuu ulirisa.
2: Anejuli asoku zena chere ikale na mkoge. Tuku ulirisa. Inono mgana angote italiku ulirisa.
0: Yebale banange.
2: Kale sebo. Tuteka butegi.
0: Mwebale ino.
2: Yesebo.
0: Kale sebo. Wale kuli sa DJ Fanta. Una kuruwencho tubamune mbadamu kwanu. Uruwencho tubamune mbadamu kwanu. Hello.
3: Hello baba.
0: Wanji.
3: Nizi mkana wakujufuwe mkobi ya kakemba kange. Na mkobi wa kakemba hako kwa ima maku.
0: Anti butiobu nubuzi wa kakemba hako. Singa na kazei ni rayo mwenu na kana diske nene. Ezira mjaka kuzani reido.
3: Amina.
0: Ate ukutamba inu soko jitola. Ate wa bijasirika. Oyobaisi wanga andi wa wanu kumutima wanu.
3: Nisigile nga kakuri.
0: Kale wewale kubangulio. Akemba kalikwela diski. Atembe kutaku. Maino soko bizikiza atika biti mkolechi. Ndile manja kakuzani reido. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Wale kutuweleza.
0: Wewale ulirisa.
4: Una musula wewa nichiringa na wandala. Nga asadi na ondina vitendo wano vuvule.
0: Wewale mnange kuulirisa.
4: Baba, tu haba wena vitendeba kuenda ino.
0: Bana zena bankoberenti DJ Fanta abenda.
4: Ayenga, suka anga yukumuko yogu waliku.
0: Mwena mwisuke nga yu wabaida.
4: Kale, sibera mtuwelezi.
0: Kale, elamba kubanti kuwa binaisa tuwa ikumino mlala. Tulimugwa mwenda lera ikumina mkaga. Tubuzae mwezi mlala gonka. Chijakuwa mwebu sesao. Bazibu fadi. Bazibu fadio ni mno nekezayo mwembi. Wadi uti. Zadiba, tidi bazibu fadi. Bulikasera. Tidi, walero, waya andoga. Tidi na kwae. Mwenda buende. Hello.
5: Halo baba.
0: Wanji sebo.
5: Weba kutuweza mgani wangi.
0: Weba leo ulirisa wena mnangi.
5: Nami ni magate chuwani.
0: Yes sebo.
5: suka iba beda munga eti asobola munga wo yali alina kafule
0: ananga cha HIV
5: alina kafule mbeda yali mbi neyine nabe yina kubanti baba kibane kumuganda wange ataige gano kumpi
0: ayo lundu dakwa ganana
5: dakwa gana kati na kafula munga wo yali bubino
0: yes sir
5: wewe kuweza baba
0: wewe ulirisa Ona kolwencho mbao mune mbedo mkwanu kufesa muka agapaka sawa diva ikumi diva sawa ikumi diva sawa ikumi kufesa muka agapake sawa ikumi didi bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu zemba ngandi wabulu njino ngerandi kuweleza mumpeleze ya kabi muka gomulu nji Aba kunguli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe Situwe skira bolo yenge DJ Fanta bolo yenge Bolo bolo bolo yenge Hello
6: Hello
0: Wanji sebo
6: Nikoge mi adi Nikomeno
0: Kali Nafune muko unji Nipolo gulami wasa ziba stress Bwa kupaisi mo ino kuogira ngo limo vibe eh? Nga vibe diri wa igulu nga Ay pana ready mise Hello
7: Hello
0: Yeah man
7: Walo yenge wabalu tuweleza
0: Wabale uliriza
7: Wano chumuji weluwa nindi wanundi ukuliriza ino
0: Banangi webale ino
7: Webale tu wakutukuwa minolo
0: Wati dutulijamu muku wano
7: Ii dutulimuku wano tukwayo Tuli wotona tuena
0: Chilavulavu chitugeme tumoge ngaba tali Wali uzibirida
7: Ochitagira
0: Echintuwecho
7: Ii babulu inju
0: Ikari webale kubangoliyo
7: Ndiye ino
0: Amina
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tullahi wabarakatu. Wale kubanguli ulitisa DJ Fanta Mr. Nikunze MP. Webugwe ryali kuira ku ya ibili asatu na mlala. Nize MP azira sente anga nikuja mu parliament. Basebo ni manyabo. Basaba abantu webugwe ri mnesige wavu wange munte mu parliament. Alonenga nganze nchusa ku bugwe ri eyo. Hello.
8: Honorable.
0: Wanje sebo.
8: Ogoboja baba
0: Ndi wano
8: Kalibasimo
0: Yesebo
8: Kusima ila tuwaba angatulibari Sini yaba yogi nila yotuba
0: Yesebo
8: Zawa katonda kwa kutosimile
0: Amina
8: Umurungu katona ama ina wano kustaji Yoko space wa iganga
0: Yesebo
8: Muna banja wa kutaku kwa viroze banja wa kutaku kwa matu Ila katonda aliwala niwe Sababa lalala ni
0: Amina
8: Aja lali kufu inaliku Mwana bali kuulisa bali kumochala samu mwenda ino
0: Amina
8: Wabalu nji baba
0: Kali sebo kato Wabali kuba ngulio ngulio Bana nge sadiwe Sawadiwe ireyo Sawadiwe ireyo zena kanje Yebande ta omwami Atisukai sebo Sawadiwe ireyo kangeme ya semba yonejire Hello
5: Halo DJ Fanta
0: Wanji sebo
5: Weba lukutu weleza
0: Weba le ulirisa
5: Unopa uluwa ni enazi gomudwe wa ivena ziki
0: Aha
5: Baba weba le tukubando ngomba ile
0: Mkale sebo
5: Eji heba kueta ati suka yo
0: Era ndi kujaru tu kanga wangati umami suka
5: yo Kale kale
0: Eee Tu kanga wangati umami suka yo Atika Arenzi ina weba andeta Ya Nenge zamba kumera kwenge jema andeta mbananga na katuka Hehehe Obamba kubele ku Mburi luna ku Mwaka mlamba chigambo chidarecho Yee Yeah Lema inaki Mune sime ni nakuanga wange Ah Yeah Era nakuanga Tidi naku Umwana buli Umwana buli Umwana
9: Buli wanja
10: They rocks up
11: Tujani wex
12: Chinana na munana katoneze mukaga.
9: Busagaro your radio. Ondi.

أما بعد، إخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna azza wa jalla akyawadde entunusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu, tumulaje n'oweekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala obulamu bwajja atuwa, embeera zajja tuyisaamu ez'enjawulo. Tusimusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebbanga lyonna otugabirira okubeera nga tumweraliikirira, era otugabirira okubeera mpozi nga tumutya. Tera bagamba bulijjo, ky'ekigambo ekitwa okutya Katonda kya bwebange kigwanidde okubeera mu ggwe munda, era nga bw'ofumiitiriza olunaku lw'ogenda okubeera ng'omusisinkana awatagenda kubeera muvvunuzi yenna, awatagenda kubeera muwolereza yenna, era awatagenda kubeera w'amaanyi yenna. Akaseera ako njala nnyo kasiikiro, kalowoozeeko. Singa bagamba nti ogenda kugenda mu theatre naye nga toyambadde lugoye lwonna, ng'engoye zonna bazikuggyemu ozitadde mu kaveera, wabula ng'osigadde mu mikono gy'abasawo, kiba kitegeeza tokyasobola kuddamu kutambula bweru. Wenna ojjiddwamu engoye, oli mikono gy'abasawo. Ne wobeera ng'ofaanagana otya, akaseera okaba kazibu gy'oli, ekyo nno kitono. Naye bagamba nti ogenda kudda mu maaso ga Allah, awatagenda kubeera muvvunuzi yenna wala wadde ow'amaanyi yenna wala wadde omutaasa yenna. Kiba kitegeeza nti byonna bye tukola Allah alina w'atulindidde. Nsaba Allah atukozese ebyayagala, era ebbanga tumusaba atuwe aleme tukendeeza, era tumusaba atuwe aleme kutuma. Abalwadde nga bujje tubasaasiddeko, tusaba Allah ow'ekitiibwa abaddize obulamu obulungi, nammwe abafiiriddwa abakka abantu bammwe, tubagamba nti twava eri Katonda era gy'ali gye tugenda okudda. Ekyo nga nkimaliriza, obudde butambudde, ennaku z'omwezi zisusse, wakati tuyise wakati mu mwezi, z'ennaku z'omwezi mukaaga, 16 olwaleero omwezi gwa 9. Ekitegeeza tulinayo omwezi ogw'ekkumi tubalira ku ngalo okubeera nga tumalako omwaka. Mukkirize twebazeemukko abazadde ak'ensuso abasobodde okwerwanako ne muzza abaana mmwe ku masomero, nammwe abatannaba kuggusa nsonga eyo, tusaba ow'ekitiibwa Allah abayambeko abamulisize, omuyinza okujja akasente ke beetaaga musobole okubeera nga muzza abaana ku masomero. Twebaza babbaasa ab'enjawulo n'ab'amasomero ag'enjawulo abasobodde okuwuliriza ebigambo by'abazadde
ne muyingiza abaana mu ssomero wakati mu kusaasira, nammwe abazadde abeeyamye obweyamu bwammwe, nsaba Allah ow'ekitiibwa aweeyamu obwo abubawe obweyamu obwo abubawe, abaana baffe basobole okulema kubeera waka kutaayaaya, wabula babeereko mu mbeera ey'okunoonya knowledge. Abalwadde nammwe tubasaasiddeko nga bulijjo, tusaba Allah abaddize obulamu obulungi, mwenna abatawaanyizibwa abali awaka, buli ky'oyitamu kyonna okubeezaawo obulamu bwo, nawe tugamba muganda wange, tugamba nti gumiikiriza Allah oyo nannyini buyinza era ajja kukyusiriza ekisinga obulungi. Omugwe Muhammad Kimubige Mannya, pulogulaamu gy'otuddemu bayita pulogulaamu Daawa. Pulogulaamu Daawa eno ey'okumpi n'ewala ku mayo ga 48 Kawumuze Mukaga Fama, Busoga Arroyo. Mukkirize ennyongeza teba ntono. Olunaku lwajjo twatunulidde kigambo ekiyitibwa Al Qalbi Salim, omwoyo, twatunulidde ku mwoyo omulamu, era tukyagenda mu maaso n'okutunuulira omwoyo omwoyo ogwo gwe tunuulira. Omubaka gwe yatugamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti, abange, fa inna fil jasadil mudgha, mazima mu mubiri gw'omwana Adamu mulimu ekinyama. Niyamugamba nti, yagamba kanagamba nti, idha salahat salahal jasadu kullu, bwe kirongooka omubiri gwonna gulongooka. Yanatugamba nti, bwe kyonooneka fasadat jasadu kullu, omubiri gwonna gwonooneka. Omubaka kyeyavaga nagamba nti, abange, ala wahiya alqalbu, nagamba abange nawo nga gwe mutima oba gwe mwoyo. Allah atumalire, tusaba Allah ow'ekitiibwa omwoyo gwe singa guba gulongoose oba ogenda kubonyezebwa emitawaana egy'enkya, amakubo nti gugenda kutagetinga ku ebyo Katonda by'ayagala, tegusobola kulimba kubeera ng'okuteebesa ebyo Allah by'atayagala, singa onoba weewaze ebintu ebitta omwoyo gwo. Bino byonna gye nabagambye ne mbagamba nti omuntu mwegendereza nnyo eri ebintu ebitta amataage, era ebitta amataage tasobola bbiraanyisa wafumbira mataage. Omuntu waba ayagala ekyapa, mu pulosesi zayitamu okufuna ekyapa mubaamu okukunganya fayiro ey'empapula, naye singa ageza n'amisingamu olupapula lumu nga waluta ku fayiro nga teruliimu, tasobola bagamba nti, mwe mumpe nange simanyi gye luli. Bamugamba nti, ebintu bye ekibisibye lupapula luno teruliiko, era asala amagezi gonna oddunoonya wonna we luli asobole okubeera nga aluteekako. Ntegeeza ki? Bye tuli okwogerako ebitta emitima gy'abaddu tegibagattako kuseseetuka kubeera nga banaafuna kye basuubira mu maaso ga Allah. Tolina ky'ogenda kukola ebbanga ly'omala nga omutima gwo mwana wattu mulwadde guwankira wankira ku birala. Twagambye nti Allah tabaraka wa ta'ala ogamba, qad aflaha man tazakka, yesimye oyo muddu eyetukuza. Qad aflaha
mantazaka. Okwetu kuzoko, okutukula kwa mutima gwo. Kadi afulaha manzakaha. Allah nagama antira mumbera yemu. Kadi afulaha manzakaha. Yesimye ahonye. Oye na agendo okweru anako atukuzo mutima gwe. Nagama antwa kadi khaba manda saa. Alabye afaganiddwa oyo yenna agenda okudibaga omwoyo gwe, oyo yenna agenda okulagajjalira omwoyo gwe, olabye agenda okukyafuwaza omwoyo gwe. Twalabye onako olwajjo nitugamba nti ekyasookedde ddala mu bintu ebitta omutima, nabagambye Sheikh ayita ensonga 17, twalabyeko ensonga emu olunaku lwa jjo nayo ng'eyitibwa Al-Hasada. Twalabye ekiyitibwa ensaalwa. Olunaku lwa jjo twalabye ekiyitibwa ensaalwa. Sagala kudda ku nsaalwa olwaleero. Kwatwajjayo onaku olwa jjo newankubadde ng'egaziwa okusingawo ku bitwalo biragiddeko onaku olwa jjo. Weewale nnyo muganda nga omutima gwo gukumeekume obeere ng'oguggyamu ekiyitibwa ensaalwa. Mu bintu ebiddugaza omutima era ebitta omutima mulimu ekiyitibwa annifaaqu. Mulimu ekiyitibwa annifaaqu, obuki obunnanfuusi. Mulimu ekiyitibwa obunnanfuusi. Ezo n'endwadde zisiŋŋaanibwa mu bantu. Omuntu abeera ng'alina ensaalwa aye n'abeera ng'alina n'obunnanfuusi. Kisobokera ddala omuntu okuba ne sukaali ate ng'alina ne puleesa. Annifaaqu obunnanfuusi. Obunnanfuusi bubi. Allah yali aboogerako mu Qur'aani yagamba nti innal munafiqiina fi ddalikhi asfali minannaar. Allah yagamba nti mazima omunnanfuusi yagenda okubeera ku ntobo y'omuliro. Yenna kiisa ayitibwa omunnanfuusi. Aya eyo yanneewuunyisa. Allah tabaraka wa ta'ala yaleeta ekigambo ekinene n'agamba nti innal munafiqiina, mazima omunnanfuusi yenna abannanfuusi anaakola obunnanfuusi yenna. Innal munafiqiina fi ddalikhi asfali minannaar. Omunnanfuusi yagenda okubeera ku ntobo y'omuliro. Obunnanfuusi kye ki? Gwe munaffe omulungi atuuliriza ku mayonga 88 kamuzi mukaga fama busoga royo. Omunnanfuusi kye ki? Tuulira nnyo abantu nga bakasuukirira bannaabwe ne bagamba nti ogw'olaba munnanfuusi. Wallahi. Oli w'abaako kyanyiiziddwa n'ayita munne naye ng'ekigambo lanka gyamuyitiramu lanka nnene. Kubanga omunnanfuusi talina kalungi mu maaso ga Allah. Teweenyumirizanga n'ogamba nti nze gw'olaba siri mwangu, nze gw'olaba ondaba wano nga nseka, naye ate nze gw'olaba nnina kala zange ez'enjawulo, nze gw'olaba bajja kuntegeera. Ebigambo ebyo bivaamu ekitendo eky'obunnanfuusi. Lwaki weekakasaako okubeera ng'oli muzibu? Lwaki weekakasaako okubeera nga gwe tosoboka? Ondabira wano naye nga kyendowooza kirala. Annifaaqu obunnanfuusi butta omutima. Obunnanfuusi kye ki? Omunnanfuusi tuyinza okugamba mu mbeera ennyangu, tugamba nti ye muntu okubikka n'abeera nga abisse ekirala mu mutima naye ng'ate kungulu ayolesa kirala.
Kungulu alaga nti dini ye murumo kamala. Na ya ate mutima te iyo dini. Ebikola byakola tebika kasanti yali abaddekone muna dini. Yewelela abantu mbe yewelela ni yewea ni mama we oba kitaawe. Omunnanfuusi kitegeeza okubika abaganda balina olugero olugamba nti nno mpolwe empolwe eba ya buugi boola kungulu naye nga munda bwokya oyinza okuwutako luutu esooka n'owuuta eyookubiri eyookusatu ogenda okuwuuta ne bukwokya n'obuwanda mu kanaisi. Kati omunnanfuusi mutambula naye ng'olaba aseka naye nga maaso gye mugenda ayina program, ayina amaggwa, ayina emitego gy'ateze ayagala ogigwemu oba ovaawo oveewo. Anifaku obunnanfuusi. Balina olugero bagereesa ne bagamba nti busa bwa mbogo bukala kungulu naye nga munda buvu, nga munda bubisi. Obulaba bukala kungulu naye nga munda buki, nga munda bubisi. Omunnanfuusi tabeera wala mu bantu era mu bantu mwawangaalira. Alinga nga bw'olaba kkapa. Kkapa tebeera wala, kkapa ewangaalira, esobola okuwangaalira mu nnyumba y'omuntu oba mugagga oba omuntu yenna ng'olaba alina kkapa. Naye newankubadde nga kkapa mweri mu nnyumba mugiwa ebyokulya enva ne zibabulako mwagala okulya kanyama temusobola kusala kkapa. Temusobola kusala kkapa kuba amaluma tegakuliisa kkapa. Kati n'omunnanfuusi engeri okubategeeza n'omunnanfuusi asobola okulabwako ng'ali mirimu gy'obusiraamu oba mirimu gy'eddiini. Aha. Ekyewuunyisa osobola n'omulabira ddala ng'ali mu bantu abasaaza abantu bannaabwe ng'alina entayito ya imaamu. Era nga wasobola okubeera ng'alina entayito ya biraali oba kiyamaani oba omusiraamu mukukutivu oba aji ku kyalo. Awangaalira mu bantu nga bw'olaba emmese eziwangaalira mu nnyumba z'abantu. Era emmese w'ogiraba mu nnyumba omwo tosobola kugaana kwebaka nti emmese eri mu nnyumba. Naye n'ogeza olaba omusota mu nnyumba teweebaka. Teweebaka. Osula okulunguta nange ogulabye. Kati omunnanfuusi awangaalira mu nnyumba mu nnyumba za ffoomu, awangaalira mu bulamu bw'abantu, awangaalira mu masinzi, awangaalira wakati mu bantu. Hatta n'omulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, nabbi ng'akyali mulamu sallallahu alaihi wasallama, bye yali anaatera okufa, abannanfuusi yali abamanyi ky'omukisa omulungi. Bye yali anaatera okufa, yayita swahaba ayitibwa Huzaifa. Namugamba Huzaifa nkuwa kyama. Naye abantu bengenda okulaga bannanfuusi naye toboogeranga newankubadde waliwo embeera yonna. Namugamba gundi munnanfuusi ne gundi munnanfuusi. Namulaga abannanfuusi Huzaifa ne yeewuunya. Namugamba naye toboogeranga olw'obumu bwa umma. Toboogeranga olw'obumu bwa umma. Bono obogera olw'obulungi bwa umma ejja kusaana, ejja kusasika. Kuba omuntu abadde alowoozebwa okubeera nti yeebuzibwako ensonga za umma yazikulembedde naye ate munnanfuusi. Era Umaru yalemera nnyo ku Huzaifa oyo n'amuganja alondage baani omba kale mbuuliraako. Nabbi yagamba bameka kale mbuuliraako. N'amugamba yaŋŋaana boogera. Era Huzaifa yafa ayina ekyama kye, yafa taboogedde.
Chilegeza anti ojaba singana nga mwana watu balabu wako nga wali mbifo ebisinzi buwamu era nga wali ne mirimu jeddini. Na yenga okola kwabwe kwonna tekugenda bata saibonerezo bya Allah. Ero mbaka sallallahu alaihi wasallama biyalinga atugama mu hadith yatuletera bitendo byaba nafusi yogama nti enkuba egenda kutonya eri kuduma. Gwe wenyini wera banga olikoko obone waganti obone oboina obo bulaiko ina ogenda kufuna sukari oboina sukari wetereza mangu nyo noberanga okozesa mangu nyo omukisogo okunywa eddagala nebyo bakulagiridde obutalala sukari. Etogera obunnanfusi gwali eyo osigala oligumite ogamba nti nze kijja kijje wallahi kijja kijje netogenda kisobola. Oyina bikwetimbye bikulaga nti oyinawo obusobozi maaso wallahi wetugenda toyinawo obusobozi. Nga bw'otalina busobozi busobola kubeera nti oyimirira wanji nga bw'otalina busobozi. So agamba nti nina obwetaavu njagala kuwasa mukyala naye toyina busobozi bumuwasa. Munnanfusi nabbi yatugamba nti bwe mulabanga obubonero buno bwa bulabe. Yagamba nti idha haddatha kadhaba, omuntu yenna singa aba anyumya emboozi ng'ayogera alimba. Kabonero ka bunnanfusi. Obadde okimanyi nti mulimu abantu abatatya kulimba. Nabbi yagamba nti ana zaim bibaiti fi wasatir janna liman taraka almilaa wa in kana mazihan. Yagamba nti enze muyima agenda okubeera mu nnyumba eri wakati mu jana naye abagenda ojingira liman taraka almilaa, omuntu yenna eyeewala okulimba wa in kana mazihan newankubadde ng'asaaga. Naye nga era okulimba ebaana baliwo era oli abakwata n'abalimba n'ayogera byatategedde naye nga yabitaddewo. Weewale akabonero kanene bw'oba ng'onyumya emboozi zo bw'obeera ng'oyogera olimba. Nabbi yagamba nti in hababitum ayuhibbukum Allahu ta'ala wa rasula, abange mwandyegombye Allah obbaagaano mbaka we. Yagamba nti wasduq idha haddathtum, bw'obeera onyumya emboozi zo twala omutawaana onyumya emboozi ez'amazima. Idha haddatha kadhaba, nagamba nti wa idha wa'ada akhlafa, munnanfusi oyo bw'akola endagaano akhulafa ajawukanako. Tuyina endagaano wakati waffe ne bantu bannaffe, ne tuba n'endagaano wakati waffe ne Katonda waffe. Endagaano wakati w'omuntu ne Katonda we mwe muli okumusinza. La yushirikuna bihi shay'an, era bw'olaba ng'osaala ng'osinza Katonda ate ng'olina lubaale gw'ogoberera oba gw'osamirira manya gw'oli munnanfusi obuzaabuza abantu. Obalaga nti oli ku ddiini naye nga toli ku ddiini era bangi bwemufaanaganye olwaleero. Obuzaabuza ensi nti oli ku ddiini naye ofuna emitawaana obudde ebuziba obeera mu kwejaga wakati mu kusamira, weewale obunnanfusi. Bwakola endagaano ajawukanako. Fenna tuyina endagaano y'okusinza Allah. Wa idha akhadha rabbuka min bani adam, Allah agamba jukira mu kiseera bwe mwali nga mukyali myoboyo mwenna nga muli ku mugongo wa Adamu alayhi salatu wassalamu. Allah yabuuza nti abange arastum birabbikum, sinze mulezi wammwe? Twadda lugamba nqalu bala, Allah gwe mulezi waffe, shahidina, tukakasizza tugenda kubanga tukusinza. Abange omuntu yenna wava mu kusinza Katonda n'atandika okuwammanta n'ebitali Katonda abeera akoze obunnanfusi.
wa idha utumina khana baba yesigidwa kumpanya Allah yatwesiga netu akomekeza tukumpanyiza bantu banno bakwesize bakomekerezo bayiye nagambe kisemba yo kunsonge yo nagamba nti wa idha aswama fajara babira nyizenga ayomba ayonona omulaba kulandira kuba famili z'abantu kubika by'abantu bokeza lugoyerwe nena adwo kagamba wabanyoli mwabaki wabagwere mwabaki chegeza ati kabira yonna yecheze kanzu yogwesebo kabira yonna yiragida amatagayike mu choto gwesebo obanyabo katuwe wale nyo okuchamuka chamuka dwa kubo nyize zigwela wembanga nyize mba muzibu nyo saka na kumanya nobe iranga abantu ono bayisamu gero kubo nyize nedda toko sobone baba nafusi oyinzo obutavamu kagato kali yao oyinzo kamba anega kunyumia na utakavamu we wali okola obunafusi ngo itira mumbera efana ganetia ngo itira mumbera eyo kubera anti mwana watu embera jo itiramu kubera ato ina bwesigwa kubera ngo olimba bobero onyize oyonona so mu kitufu omuntu anyiga naye atekeddwa okubera nga yekuuma okubera nga takosa balala batabadde mu lutalo lwe oba okuwanga okutandika okunonooza amawanga ga banno weewale weewale ne sikwewala ebyo bina ebikuggweramu obeera munnanfuusi wa kikolo Allah gwe yagamba tabaraka wa taala n'agamba nti liyuadhiba Allahu almunafiqina walmunafiqaati ngenda kubonereza abannanfuusi abasajja n'abannanfuusi abakyala Allah yerayiridde n'agamba ngenda kubonereza abannanfuusi abasajja n'abannanfuusi abakyala liyuadhiba Allahu almunafiqina walmunafiqaati Dwana nyo esanda yo jingire dwana nyo ingire mujuga lyentana yo ngatoyina mu kitendo kya bunanfusi otherwise kigenda kubeera kizibu nyo kwewozaako ngogenze ne kitende kyo bunanfusi obunanfusi wakati wone bantu banno wakati wone Katonda wo Olaba ngo basubiza emitwala atano bakusubiza kadde ka sente olaba keka nene okusinga okwogera amazima olaba keka nene okusinga okuyunga oluganda abange kigambo kya bei twalo mutawana tubirenga tulwanyisa obubonero obwo ejimu ku mirimu ejiduga z'omutima ezikirizo omutima mulimu ekiyitibwa annifaqu obuki obunafuzi saba Allah attaso obunafuzi Kuchana mwana kamuze mkaga fama psoga ruyo program dawa Allah tumusaba taso unafus anifako. Ye mtu wake anagere chigambo anongala wala amuliku page emu. Nenga mutima kulimbie echo kubiri mutima angataba anko nawe. Era wa uvao na agama nti abadde wano nonga agamba wati. Boko maonga ata kula ganti yegwe kaika gwe teke doko. Embere fanda wetyo twe wali kitwo buki obunafusi anifaka obunafusi bonona omutima obunafusi bonona omuki bonona omutima ne namba 3 mu bintu ebyonona omutima mulimu ekigambo ekitibwa hubbu dunia hubbu dunia Hubbu dunia okwagala ensi olwo kye tuyita okwagala ensi yo yagala ensi yo okere ku makya ku lwabirimu omwenda oyere osimule oyagadde ensi yo n'ekyo bayita hubbu dunia okwagala ensi
Omuntu yenna wayagala ennyo ensi eno egenda kosa omutima gwe. Bweyagala ennyo ensi eno egenda kosa omwoyo gwo. Nga tokyasobola kwawula halaali na halaamu. Tokyasobola kwawula mukyala wo n'atali wuwo. Tokyasobola kwawula byakkirizibwa na byagaanibwa. Oyagala dduniya. Olengedde ekitiibwa. Maaso olengedde ekitiibwa. Kiyinza okutta byonna ebiri wakati awo. Osobola okuba ng'oyingira mu woofiisi obe n'ekitiibwa. Hubbu dduniya. Okwagala ennyo ensi eno. Mutegeere, omuntu okwagala ensi esi kikyamu. Neki bayita hubbu dduniya. Nabiyagamba tukivune tutya. Hubbu dduniya. Nabiyagamba sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti mani ahabba. Nabiyagamba nti mani ahabba adduniyahu. Omuntu yenna bwayitiriza okuwankira wankira ensi eno ng'ajagala nnyo. Man ahabba adduniyahu. Oyenna agala ennyo ensi eno adarra bi akhiratihi. Egenda kosa enkomerero ye. Nagamba nti waman ahabba akhiratahu. Ate omuntu ayagala ennyo enkomerero adarra bi dduniyahu. Egenda kosa enkomerero ye. Wakati mu kwagala ensi, kyova olaba nti abakyala basazeewo babeere bwereere mu kwagala ensi. Tafuddeeyo agambye nti kale kanyambale kano, kanyambale kano mbakyankalanye, ayagala dduniya. Okwagala ennyo ensi kutta, okwagala ennyo ensi hubbu dduniya kutta omutima. Kiva mu kubeera nga oyagala nnyo ensi, okola omululu mu buli kimu kyonna n'ofuna ekitendo ky'obunnanfuusi n'ekyensaalwa olw'okwagala dduniya. Mani ahabba dduniya. Abi Musa al-Ash'ari kyava agamba abantu be abaali bamujjanjaba, yabayita n'abagamba nti ya ma'ashal al-Ash'ariin. Abanga abekika kyabamushar'ina yuballigu shahidu lghaibu. Yabagamba nti abange mumwaliwo ategeeza ataliiwo. Kyava bagamba nti abange inni sami'itu, mazima nze nawulira. Nawulirani? Nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama ng'agamba yaqulu, ng'agamba halawatu dduniya. Yagamba nti halawatu dduniya murratul akhira. Yagamba nti obwomerevu bw'ensi eno kigenda kubeera kigaji, bugenda kubeera bukaawu ku nkomerero. Obwomerevu bw'ensi eno ng'olaba ensi eno masha Allah, buli kimu kitambula nga wakibala, makubo gonna g'okitambulizaamu halawatu dduniya murratul akhira. Nagamba nti wa murratu dduniya halawatul akhira. Ate obukaawu bw'ensi eno bw'oyitamu, yagamba kigenda kubeera kiwomereze ku nkomerero. Kigenda kubeera kiwomereze ku nkomerero. Oyita mu bukaawu n'okola eddiini eno, n'okola kutabyagala, ne weerekereza okulya ron, okulya riba, ne weerekereza okukola kino, n'osiriikirira nga buli ky'okola kyonna olaba Katonda waakulaba. Akaseera ku Allah tagenda kulyaza amaanya. Hubbu dduniya, omuntu okwagala ennyo ensi eno. Olw'okwagala ensi eno kituviiriddeko obutatuukiriza mirengo gyaffe na minzaani. Olw'okwagala ensi tuviiriddeko abantu okubeera nga bendekuza ku makya n'olweggulo. Olw'okwagala ensi eno kituviiriddeko abantu okubeera nga byagala byayogera. Takyasiriikirira kyagenda kwogera. Eyamutonda yamulabula n'agamba nti ya ayuha allazina amanu, abange mu abakkiriza. Yagamba takullaha, muti Allah, waqulu qawlan sadida. Bwe mba munyumya emboozi zammwe mwogere ebigambo nga birungi. Olw'okwagala ensi tokyasobola kwogera mazima. Olw'okwagala ensi
tocha aswa kugira bigambo nga binungi obo dunia okwagala ennyo ensi omu n'olwekyo mu kujagala ennyo toyina gy'ogitwala. Omumanyi omu yabuuzibwa ekibuuzo nga bamubuuza ku nsi ensi kye ki, bamubuuza nti ensi kye ki, bwe bamubuuza nti ensi kye ki n'atambula n'abagamba ngoberere, n'atambula n'abatwala mu ttooyi n'abagamba eyo y'ensi, eyo y'ensi ttooyi, eyo y'ensi yenna alwana mu kibuga olwaleero afuna akaveera akatwala awaka oba mmaanyi ag'ekika ekya waggulu ka halaali ka halaamu atwalire abaana b'eka balye ku mugaati, balye kanyama, balye katooke, balye kaceere, bagenda kukomekkereza nga bagenze mu ttooyi. Eyensi era bonna olaba nti ekitumalawo kiggweera mu ttooyi. Gwe n'owankawanka n'oteekawo amaanyi n'oteekawo ebigambo oyagala kulya, oyagala kulya lubuto erukutawaanya. Bwona omala okuŋŋaanya ensi eyo n'olya ogenda kusibira mu ttooyi. Obwennyini bw'ensi tetubuyina, niyo olw'okuba nti tubikka amaaso gaffe oli n'alowooza n'agamba nti aha nze kati alhamdulillah. Obwennyini bw'ensi tetubuyina. Oli wabanga ayina ekyapa ku ttaka, Allahu akbar, ng'ayina ekyapa ku ttaka alabanga alhamdulillah ensaagi maze, naye olunaku lw'ogenda okuva mu bulamu obw'ensi bw'ogenda okutegeera nti ensi togimalanga. Wakati mu kubeera ng'oyina ekyapa ky'ennyumba oba ng'oyina ebyapa mu nnyumba, wallahi byonna bagenda bigabira balala. Ate babigabidde bagenda bitunda. Bwe banaabitunda tebagenda kuwa ku ssente. Bwe bwennyini bw'ensi. Kyova olaba nti mu nsi muno bw'ofunanga amaloboozi gonna oli n'agamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, hayya ala ssala, dduka ogende osaale. Kiri kye kikyo. Obwennyini bw'ensi, okwagala ensi n'okulowoozesa abantu nti gwe ali mu nsi oba gwe ayina dduniya Allah gw'ayawuliddeko n'akalungi okulaga nti eggwe osembyeyo kikyamu. Abantu babadde mu nsi muno ne bakola efujjo mu nsi muno, abantu bakuŋŋaanyiza ebintu mu nsi muno, naye wallahi tetuyiga bukedde ku makya byonna bye bakuŋŋaanyiza Allah nga abibajjeemu. Allah abibajjeemu n'abalaga nti ate abibajjako n'abiwa n'abalala. N'abiwa n'abalala. Kyova olaba nti ensi eno tugiwangaaliremu kubanga tuteekeddwa giwangaaliramu, naye bw'oyitiriza okwagala ennyo edduniya eno ogenda kutta omutima gwo. Tulaba abantu mu nsi muno n'obalaba nga batiba n'olowooza nti bali seefu, wallahi tebali seefu. Bakwogerako, bakuwaana, bakutendereza, bakoze buli kimu, toli seefu. Toli safe, toli. Era n'ekiraga ekyo nga toli safe, toli, Allah yagamba ekigambo eky'ebbeeyi ng'ayogera ku dduniya eno. Yaleeta ensonga nnya
Ngira ze nsonga sema songa ezikuwa saga nyesenu. Nagama tizo yina linaz. Yakweza chigambo eche unisa nga chigambo. Yakweza chigambo cha kwe unda. Zo yina linaz. Babaga amati omudu yeko zeko ye unze. Agenda kumarana abe make up oyo. Nobu koyo kowe na bwa malavu jeko. Nenjala malazi jeko asigaye kubutonde bwe. Zo yina linazi. Tuwa undira abantu. Allah kuita kuunda mwusi muno. Hubu shahawati. Nga baina nyobu wagazi. Obuta ngambika baina nyobu wagazi kubachara. Sajja walafu mchara gwamu. Bajaka tambala uliranga ayika amalusu. Zo yina linazi. Hubu shahawati. Kaba ina nyobu agazi. Kubu shahawati minanisa. Ngaba gala nyaba chala. Walbanin. Elanga bagala nyo nabana. Ebyo bibiri. Biebile semi tawane mnene musimuno. Omutu wabana onyo omwana tagala kumanya. Omutu wafuno omwana. Alaba anti alhamdulillah. Walbanin. Bagala nyabana. Walqanatil muqantara twagala birenga yekunganyiza ke byabuli ebyakabe byabuli kimunga biri mikono je min dhahabi wal fidda mudhabni fidda ngalabuli kimucho na bano wange na bano wange nina kino ebyabantu byabatebekana nabyo ni Allah agama anti mbyonna dhalika mataul hayati dunya byonna yagadde mu kigamba kigamba anti dhalika mataul hayati dunya. Ebyo nabe tuulidde Allah gambi bola babyo tunuulidde Allah biyise mwana watu bya kwehunda byansi. Boyagala nyense eno adarra bi akhirati egina kosa enkomerero yo. Yagala nyense eno ngomanya. Egenda komekereza nge komekena kuwaziza etankudde enkomerero yo. Tuli ba mukisa mu musi muno. Tukyali balamu tushebaliza Katonda. Nina obulamu bwe tulina tulabira ddala ng'obulamu bwe tulina buzibu. Obulamu bujjudde endwadde. Obulamu bujjudde okweraliikirira. Obulamu bujjudde obwavu. Obulamu bujjudde embeera etali nnungi. Naye ekikulu tuli balamu. Tishewalize Katonda. Hubu dunia. Omutu wa yagale nyense eno. Ekoso omutima gwe. Chovola wantiense basubiza ebintu byobulimba. Bulichola boche poche pikira. Bulaba nange poloti nja jigula. Nange akabanya nja kagula. Emolo keyo nja jigula. Ebitali bibi. Noduka nekudari gama ati mukomu sajjo yomukani mukaguni nja mutwala. Bulichola bacho na okunganya dunia, hubu dunia, toina joginda kutuwa lansini. Enese judebio kuhiga vinji. Bula bebili mugwanga, lebi tambula mugwanga, we unya, no gamba kati fulani yali afachi. Kati o yali abadechi. Na wasiga deo golo zoli sefu. Bulaba embwa egobo wechi wempe goli sefu. Aine divo li sefu. Wallahi tituli sefu. Hubu dunia okwa gale nyenseno kutomutima. Kutomutima. Awali ibada tozukola. Wabula oyagala nye byensi. Oyagala nyo ebyensi ebyokuleka. Atenga wallahi tugenda bireka bagenda bitusuza. Bagenda kusuza mchalawo. Bagenda kusuze motokayo. Abantu baje. Nenga uliajia. Nakamba. Panange. Olumbe nga lututa abantu. Nona afude.
ngimboze balese kaka santi nawo fa hobotunia tituganye kwa galansi ya galensi era jikole na biagama ntikolera dunia nga atagenda jivako ato kolera akhira nga agende ncha omenche sawa yuna ncha amba musi muno ngenda webuze olagawa ero genda kutambula otya ogenda na chi toina kya manyi bagenda kutwala na sanda ngate bakustude mu banga fino service kubagenda otya kesiyo ekere mpola mpola eke bagambe tumutade mu nyumba yemire eyoruberera nedda basebo ne banyabo si nyumba eyoruberera ogenda jivamu ogenda jivamu oyolekere okwogera kwa accountability yebyo Allah byakwaulira jiba itense olawo muntu abera mu business nibaga tugenda kubala nakankana Allah jiba itense agenda tubala ndo neunya atira nga ncheo nyiza ddala nimu abantu abakole bakola mu simu no nga wallahi tafuddeyo nga tafutte mutawana kufaayo wabula ye akikoze akimaze okwagala ennyo ensi eno kutta omutima kutta omuki okwagala ennyo ensi eno kugenda kuttako omutima wewale okwagala nnyo dduniya n'ogisukkulumya ku nkomerero kuba Allah yatugamba nti walal akhiratu khayru enkomerero esinga obulungi laka minal ula era ey'okusigalawo ey'okusigala tegenda kukaddiwa musimu etuwangalira ffenna tukaddiye walo lijimu Allah jaleta Allah leta lijimu indala nendi jagendo kwete jakadi wa watyo Allah chovola weta chuka Allah fita chuka fabantu chuka no chuke ya kumagulu abiri no vanga atanda wakulia kumiri ni wakama nego gundi oli tukwe sina kulia kumiri achuse na chuka nekala kumiri nga atabuka hubu dunia okwa galensi chiri mintu ebita omuchi ebita omutima namba nya Sheikh Agamant Arya Arya okwera bawo okweraga okweraga okwerabawo nti gwoli wanjawulo nnyo kubasigadde okwerabawo okweraga kitta omutima okulowooza nti egwe osinga mu buli kimu kitta omutima buli kimu okiyina naye buli omu Allah yamuwa omugaso mu nsi muno buli omu Allah yamuwa omugaso mu nsi muno ayina omugaso gwe ssebo mukama wange omugaso gw'ente si gwe gw'embuzi omugaso gwa buli muntu yenna Allah gw'atadde muno ayina omugaso gwe eri obulamu bwe eri obulamu bwo gwe singa ofa bagagga nibasobola okugenda ne basima kabuli ne bajjamu engoye ne basima kabuli bagagga banno ne babeera wansi w'entaana nga basima entaanayo babeera bantu ba wansi bw'obadde tobuuza bwe tuyagala kumanya kati bakusimira kamwanda ne bakuteekayo
chinana muna nakamuze mukagafamu sogaro ye program tawa eyo kumpini wala mwebale kutwagala mwebale kutuuliriza ebbanga lyonna mwebale kutamba na fe mwebale nyo mwebale dala kale njagala aria omuntu okubeera nti we tugambe nti weraga buli kimu olaba nti nno ye gwe olwaleero oyina chance ennungi oba embi nti okyayogerwako okyayogerwako bugenda kukeera ku makya nga tewayagala kukumanya okweragira ku bantu kikyamu kali kyena mwena kamuze mukagafama busogaro yo puroguraamu tawa eyokumpi newala hubu dunia tugambye nti wewala okwagala ensi ria n'okubeera nga weerabawo yongerako na kino oteekeddwa okubeera omusiimu ku kugera kwa Allah gy'oli oteekeddwa okubeera omusiimu ku bigezo bya Allah gy'oli buli wotasiima kigezo kya Allah kyalese mu bulamu bwo n'osigala nga tosiimira kigezo kye kitta omutima ogenda kukomekkereza ng'okoze binene olw'okwerwanako Allah alwazizza omwana wo Allah alwazizza bbaawo n'ogamba buno obulwadde si bwawano bwetaagisa okutambulirako n'osooka oyenjeera nga bugenda mu masabo ne bagamba mutuleetere bukolokolo ne bakukwata ne bakutwalayo banoonya bulamu baagala bulamu tunuulira omutima gw'omwannyinaze siima Allah kyabagedde Allah tatugeeranko kibi Allah ayinza okukisa ng'ozaala baana bawala beereere baana balenzi beereere n'otekawo embeera zenkwaya abaana abalenzi sikyagala era wozaala omulemu singa kujja mu ddwaliro oyenda bwenzi weerabidde nga Allah yakhuluku mayasha Allah atonda ng'abayagadde weerabidde nga Allah yagamba nti yakhuluku mayasha wa yahabu limayasha dhukuran gwenjagadde ne mmwa abaana ba bulenzi beereere weyajalu mayashawo aqiima gwenjagadde ne mufuula omugumba nga tazaala auyuzawija budhukurana wa inatha gwenjagadde nemmwa ne mutobekera abalenzi n'abawala ebyo Allah yabikola wewale okutta omutima gwo obudde bungamba tugenda mu puroguraamu ya Blue Ribbon n'obuseera bya Blue Ribbon tubagamba bale twagala mwe bale tuwuliriza Blue Ribbon bakutegeeza nti basinganibwawo Kayunga Road Osposit Palamuka bo bakola ŋŋano bakola ŋŋano abantu mulekeraawo okola kutya mulekeraawo okola ki Blue Ribbon egamba ye ekola ŋŋano mukutiya ne mukatoni balirwedde okusigala nga bakyabasaliddeko era mumbeera yonna tusaba Allah ow'ekitiibwa atumalire ne baganda baffe aba Blue Ribbon abamalire bagamba nti banoonyeko ku 075-53-49-76 oba ku 078-03-993 noonya kuba Blue Ribbon babire nga bakuwa eŋŋano mwana waffe musoga waawano yeikeenekeene era abaana baakozesa baawo bamubusoga keenekeene tumuwagire
asolo kubira nga naye atukize bugenderwa abye mumbere mu bulboni yatusako programu eno dawa eyalonda kubira nga tujitambuza mu programu eno.

0: Ensawo n'obusawo bw'abakyala n'engoye zaabwe ez'omunda kusa ne nightwear balina n'ebizanyisibwa by'abaana ge bayigiriza okusoma omuli laptops ne tabs tane byonna abaana abakazaalibwa bye beetaaga nga pampazi obusuuka obugatto poti ne ziwookers baleese ebikozesebwa byonna ku miketo ez'okwanjula eza buganda ne za busoga ebitimbisibwa ribbons balloons ebimuli n'ebirala bingi okumanya ebisingawo bakubire ku 0775 05 43 oba 0700 324 0800.
1: Owa boda, ndireti aye netagwa kujja ku mulimo idono ne kuwaneka.
2: So, lero nasuru wati ya sula kufara ku idwaliro. Senye gane chikolo na kabiri kuso uwa ate no mutwe guli kuno maino. Ne chindi. Kawala kange. Kona kalina kisenye ga tenga no mubiri gona gukasuye ino. Kale chendi saba. Ofuna wabodo wondi ya kutuwala.
1: Ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji. Aye nina ama gezage vizibu ebe na biona. Ni Sinahorn.
2: Sinahorn?
1: Iye, Sinahorn. Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma angolimu chamufu. Azibu kule nindo. Edo di allergies tadibonamu. Ate akuweweza kuno msuda. Oloni ye chikololo ni senyiga. Ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn. Oide mbula mu wabu abulido. Oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe bule miraku. Jobo no omusawo obubaka buno bukakasibwa banaifaba National Drug Authority.
3: Eidagala lino lingizibwa era lyasansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited. Echeso ky'ebyemizaano wano ku Busoga Royal Radio kibatuusibwako.
4: Tandika olugendo olwo olw'okwefunira bodaboda yo nimoko ng'osasulayo ssente ezisooka 85,000 bonkaditi. Olwani buli sasira ng'asasula yedindi mpola mpola.
3: Okwotaaku
5: K-Bet and Vroom. Gwe wiina. Kagwira una telekomyewo nga ya kibi nga ku mulundi guno ogenda okufuna omukisa oguwangula emmotoka pikipiki miliyoni 2 buli wiiki n'ebirala bingi.
3: Ni?
6: Weyunge ku Boom Sports Tips. Ofuna tips adisinga kumupira owangule buli lunaku. Butini ga star 2970#. Butelevu unaba weyunze ku Boom.

Ensonga y'omudulizi Andrew Wilson ku nsonga da Dr. Kizza Besigye n'ibe n'abandi tuyida kuyiramu owulira ensonga edo olunaku lulidda kuba lwakuna olwenkyo lulidda kuba lwakuna olwenkyo ennaku edda omwezi nga 17 guno omwezi ogw'omwenda byatuwaire olunaku olwaiguru wabeireo kye beeta cross examination okumuuso yasoyeyo ebibuuzo ku nsonga n'obudulizi bwegidi engaaga yabaye ebindi byeyizeemu nga tibigambagana bulungi ku nsonga ey'emundu yali ku River Side apartment mu iwanga lya Kenya eyaidetyawo yategeeza n'okutegeeza ati nze gwe muli bonaano tisomanga kutiri musaada mwegerese ebibuuzo bakamubuuza bingiayo ebindi byamutuuye inya nga tibiri kuvaayo bulungi buti ensonga edo bwe naaba nga nfunye bulungi akaseera mu maiso awo ndikwenda kuba ate nga ndisembeza kumpi ne woli wembakiira omuzindaalo abasiraamu abasiraamu ali kujja ku musaala amalya misana goola ku lwaliro bino ebigambo bisabire ino nandibaire enkuwa ku bino ebyabaire mu nteekateekedde obudulizi nga bwe ntandikira ku bino ib ekibuga ekitukuva ekyemmaka ku bimu ku bibuga okuva ensi yava okutuuka yeeraga ebisinga akuumibwa nga we tuyidde okwetegereza katono kati baakitaasiisa butaasi obusaada obuhuutha okuva e Yemen bwabaire bukaayi oba ntandiikira awo

chinana na mnana katoneze mukaga busoga royo fama kuoli program ya rutabaro tutambula kuvensi yevo kutoka yeraga nkutegeziza anti obusado obuhusto kuva Yemeni bwate setese burunje numba sinzi gusinga mak meka tekumi wa burunji singa kasira captain ndi wanu nga ndi kutegeza anti ekibuga ekibuga kitine byafayo ebyomubaka Nabi Muhammad mirembe dibe kuye nandi de wanunga kutegeza anti biwobi Boti kanda andike. Kanda andike nensonge ni layona ya vya kuruwana ya amba vule ino. Wetago kujitegira mintambule nje kunsonge dhindi. Ewanga chitimani Amerika litegeziza. Nti yamazo kuwa ni kebyo kuruwani saa ebya amani. Timu ibanga wibanga wanu. Mubwe ngulere wago iguru muobiti. Bawanike yebyo kuruwani saa. Tipi abinongo ile chinchi njino. Nzendu kwenda waku wa mfano nga wibiri ya kasira kauti. Njiro kuida kumuzindalu. Nga iwanga Russia. E iwanga riachei na bali kusatira. Obusada. Buha wani ikebio kuruwani sawe iguru weyu. Iwanga ri Amerika litegeziza. Ntiba amazo kuwanika. Mwengu nade. Wa iguru esembeyu. Nga nomu kuziogu soka. Ei wangali ya Amerika kufuwayo mulu watu. Bala angirida. Bate gezantu mazi ente kateke doku wani kaburu unji. Ebyo kuruwanisa zisabiyaru. Butimpe gano mpuririza. Okusinzira kumuwandisi owe chitongole chibe kila mundu echamaji agomu ibanga. Owe wanga chirimani Amerika mukuruba mweta Troy. Malink Troy. Ategeziza ntakasi la kampe gano. Bamali kiririza burunji ente kateke yedo kujamba kwa iwangali ya Amerika kunu ero burunji monsongi debibyo kweri nda. Okube gama wanga agenda ulo. No kunu ezo burunji ensalo salo. Edama wanga kakula gana ni iwangali ya Amerika. Munkule yobu kesi. Rikula bia bugambega. Ebyenda ulo. Ebigambe bia bioge irenga asinzi ro burunji kuruwe kondo. Olwe kondo luwabe ire. Olwe bitongole. Ebebe vyo kwerinda. Lweba ISS Space and Cyber Conference. Yabaira yauna kuruwa balaza lwa asa sireno. Omukungu wa mweta Mike Troy. Yate gezanti ya bamaliriza burunji Amerika kasira kabutichiri kulaku. Na ukuba nga yenweza burunji monsongi debebe vyo kuruwana. Kati uliriza burunji. Gagwiri matu kwa iwangali ya China. Iwangali ya China. Liyabisiso kulabula. Ona kuruwe igulobu azibi ilao. Mubwile bwile. Yate geza. Nti tulikusaba. Elangu mungkule yu kulabula. Iwangali ya Amerika. Okule kerao kugazia. Okugazia olutalu. Oluinzo kufaku obzibu. Nga mawanga gachirimani galuwa nilobu engula. Chari chibaira woku mbiafaye wale. Mbidise matale dasoka. Biari huu. Kati mwencho granjo nga tukuwele biafaye hivyo. Mba mzila chienkoze wanu. Oiduki na ulungi mchase chama kumiabiri. Echase chama kumiabiri. Tulimichase chama kumiabiri na chirala. Echase chirala inu mau. Waliwo olutalu nokweraga kunani chitimani na amechitimani iwanga lya Amerika nomukago gwa mabwanga agagwanga mumuka muvangano gwa Soviet Union twaje okumaliriza nga wabalike wakasira kali akazibwo ino kati mpulitizira olutalu olwali olwebigambo twaje okumaliriza nga luvire kusema talo womukuzi ogwo kubiri. Nga mawanga agu amani ni gato mbutu. Tuwajwa kumajiza nga galikuwele gaku amani mbujia. Amani mbiyuma. Ebiyo bujia. Teknoloji ya nesonge bimbi. Tuwajwa kumaliriza. Nga mazima geni. Kati uliriza wano mkuu wa burunji. Kubanga wano. Ubawe tegreizo burunji.
tusoke kuba Soviet tiri kwenda kuluwa wao urobu funda bwebisera omu Soviet ama wana gali wansi omu vangano kwa Soviet Union ndukila burunji ngena kwa edo mwezi dali na omwezi kwa Oktoba kwa ikumi muluku minoruwe nda ata anuwa msambu baja mwengula bata onguza bata onguza satellite mwibangeyo eku baby fanani ya londolo mwengula yaka suka aba Soviet bali bamani ebiseerebe yakasuka bako lebikulu ebyoko ebyobukesi munsi nga webyetaaga bajetanga Sputnik 1 eyo satellite baji wanika mwibango mwaka ogu ngena kwedo mwezi na omwezi gwa 10 mulukumi nolwenda amakumi atano musanvu ogwatu kwa mwezi gwa 10 nomulala omwaka gwe nogu omuvangano gwa Soviet era basindika ekisolo ekyasuuka okujja mu bwengula nga bakolesa bulungi obwengulo waigulu ere mu orbits edisemba yo bakolesa bulungi we satellite eyo mu ibanga eya Sputnik uwanu yasuuka kati Sputnik eyomu kuzi ogwo kubiri aw batwala n'ekisolo yali imbwa ye batuma erina lya Laika mu ibanga nonsa bulungi mbozi program Chiriman ya rutabaru Chiriman chukula lwa mukaga kuncho ndi musada muva bugwiri asirinze Ashraf Waman Ramin onkulaga bulungi nsonga na mani ga kulwanira bwengula iwo bubu obukozi sachi Buti ewanga Chirimani Amerika lyabo nabiri bityo tiliyati amabuti ame bati amabayi yabulungi banu kwira baja ku nsonge eyo busabanga bubeso se bulungi mu ibanga butandi so kuchiya obasindika ekisole kya Laika yali mbwa ogezesa obula mu bwo muntu wabusobola kuba bulungi mu ibanga titulida kulambulula ino ku nsonge eyo olwebiseera kati mpuliriza Amerika charge kanga ino okubanga omuvangano gwa Soviet basindike bulungi ebiyiye technology mu ibanga ebiseera ebyo kyebayiya twajja okwetegereza Amerika nga ebita bulungi mu muvangano gwayo ekitongole ekirimu abayiya abanasayansi abakugu ino ekya NASA oyiddukira obulungi nti jali Januari mwaka gwa 2058 bali bali mu 57 n'omwaka gwenkaga n'omulala basindikayo kati kyenda kukobeire tikukobeire nti omukago gwa Soviet Union amawanga ago mu mwezi ogwokuna ngena kwedda omwezi 12 omwaka gwa 2008 Uganda ngobuzaako omwaka mulala ozaali bufuuka ensi yetongoire basindika omukulu bamwetanga Yuri Gagarin bamusindika mu bwengula nga bagezesa obulamu obw'omuntu oba basobola okuba nga babulungi mu ibanga omu Amerika yaniiga yategeeza nti twabonanga omwaka gwali gwa 2058 bona basindika satellite mu ibanga yebeeta AX Explorer oyomukuzi ogusooka Explorer 1 yasindikibwa mu ibanga ngena kwedomoza gwali mwezi gwa kutano mwaka gwa 2098 Amerika yeneno iwole kuwuliriza eya kyabazinga wa busuga basindika era mu bwengula bw'eiwanga lyabwe mu bwengula eyo waigulo esimba basindika omukungu bamwetanga Alan Shepard nga omumerika eyasooka okubanga ajja bulungi mu bwengula eyo oba ebigambo ebyo bifunye bulungi n'olutala akaseera kabutyoluliwo ne kati ebiseera bya butibutibuti wendi kwogerera ekitongole kino ekyeiwanga lya Amerika ekya NASA ekyabanasayansi abakugwa bulungi ojibukira omwaka guno nga gwakatandika guno gwene gwoli muguno 2026 guno gwoli muguno guno eriyo abanansi abeiwanga eryo ojibukira bulungi mission erikolebwa eiwanga lya Amerika Chiriman Amerika oyo mission iba jieta 10-day flyby mission yei wanga Chirimani Amerika eri abana science abakugwa bulungi basindikibwa mu ibanga eyo kulondoola
ensonge benda ulede kusabulunji kumbere yechi kukumwezi mna science okuliko Lloyd Wiseman Victor Glover Christina Koch Canadian Jeremy nabandi eyo ente category badge smaku iwe mwene okolesi omukutugogo tijakuba atenga mala yubinji ino nzendikiriza nje kuyulirindi kinana namnana akatoneze mukaga busuga ruyu fama radio yansonga bine bindi mbikuleta bulunjo tulu kuba atenga ogazi ya ubungu nokongera kubanga wena usachinga wendogera tuje mumaiso ayulirindi beire nti America kasira kabuti emazo kuba atenga esindika chi ebyo kulwanisa mwibange byaka Russia ayiwanga lya chei nabali kusatira nere yulire buli muntu ajja kuliyogera bintu byenongere ku bine bindi bya science bichi ebyo byetagisanga mu kugwino le katambule buti ojja kundekereza bulunyi nje kubusado obuhusi kuchibuga ekitukuvu ekyemmaka kata chikubibwe wendi kwenda okubanga nsimba bulungi isirakasira kabuti program ya lutabalo chinana na munana katone zimukaga busuga ruyufama buwalabu uliriza ngo sinza bulungi kumukutu omuyunga bantu webale kujibaku nkobiye nti ndi kujja obusadu buhusi okuvwe Yemen nakutegeza nti Yemen eriyo government yekulembere ekiwa yekindi yebawamba ku ekibuga ekikulu kiringa muiwanga Uganda okulembera ngo obusaba obuyekera katugeze obuliwo obuyekera obwa ADF bwawamba ekibuga ndi baisa Kampala nga Uganda eriwo nga Uganda ni M7 nga akulembera nga ekibuga ekikulu baji wamba kyaba ADF ne kiriye muiwanga lya Yemen anjo sado buhusi bwawamba ekibuga ekyesana Esasi lewe ili twalinza bulungi ku mbozi twakuze ni program ere yendogere ku yakirimana una kulwabirwa mukaga nakutegeza Nti emige benda uru oguba ngirizo guba eino gwa Red Sea oguya ndogo guba baguwambi bagwiriza kitegeza kikubyenfu na byiwanga lya America America likusatira kasera kabuti Saudi Arabia nensi yandu kuogera kweli elimu ekibuga kya Makka Saudi Arabia erikusatira kasera kabuti Nzo kusinza kunzenga njata nika kubanga ntaputa bulungi ensonga eno. Saudi Arabia chiyandikozi. Echo bwangu asobola okwegeita kubusa.

0: bodaboda yo ni moko ngosasura sente di soka imitwaro chinara ni tanu donka diti olwani buli sasira ga sasura ye dindi mpola mpola chali isagali ya moko eri kuri okumpi obo tukubire ku noti satundala ibiri ina noti tanu munana noti noti mogo
1: chadala chadala chadala ne kesib
2: Chadala ni KCB banka kabinye ize mumani iwe gula wa account yo obata yo sente okusobola okuchizo buyaka ofuna omukisa okuwangule bila bonga airtime data bundles okutayo okutola yo sente abasira kusala kusende dwandona okumale myeze na mirambirira ni gasta ibiri na ina hash o downloading KCB mobile app oba je kunusagalwa KCB olukuli okumpi wangula ni KCB banka oluwa lero amateka nebiragiro bichire ku KCB banka ekoyira wansi wa mateka ga Bank of Uganda sente daba customer dikumibwa deposit protection fund of Uganda kutoka kupoka ile 10 kulambirira.

0: dachi kadiri makumi ya bina isadonka nange dake ganesa umwene tukajama iso mkambu alikuliza Saturday afternoon groove mpula mpula okoboti ya loi kagoma uwe bali kubango likuliza
1: loi loi hido ilana mumbo hine
0: ya kobe mbuleke romu wa iliza na waere kunaye
1: hata mchiche muwa iliza
0: mbuwa muwa iliza
1: mbuchi
0: mbuwa mbuwa inewa mbuwa mbuwa inewa mbuwa inewa
1: aiye roi kaya hata yuweba kuwa iliza nido na waere kunaye
0: iye
1: ya waere ni muwa la we ndona baile kuna yera
0: ugo wani lenga wizi
1: ojale tempalana
0: olina ama iwe ugo basenza ojo wizi
1: na yafumbirwa
0: anti wizi na yafumbirwa wa sugar mama
1: wizi bana mego likuwa takako
0: mzee ulakuma no musada abulu kuma
1: musada no
0: baida chibachiru njino musada waba na malobo zinga gachi sada wali ogoba kubemigo aye ngali kulira kalobo zikatono ya nabantu batandi kabana ngali kuito umu kazi ya furumira muidini sali musada ngali mkabu ikamula ya tomira mtomira idini sali afuru so lino koleko wa wadi ngeri ya bandi ya bogira ngaba kazi
1: banji no ayo babutonde
2: mtiayo. At least ogenda munso zinoga kola.
0: Waba nechikoa.
2: Na nyama nenjaga. Noga kola bulungu. Arikati gabaga kugasa
0: chotonde sho. Kubaka chino ni bwechi kukango bwire. Wawe. Akati omukazi. Wo abairezi.
2: Akabaze. Weye kaka. Ai.
1: Namusada.
0: Hey.
2: Ai.
1: Gwe,
2: orunaku orwalero Matthias Walukaga akoze press conference agera tuwala live mu second hand concert. Second hand yanasazeo for the first time ajiteke ku Sheraton. Mugambo bya gamba ebifonga Sheraton, ebifonga Africana, ebifonga Serena alina ne mikwano je ejibade jiteke kayo naye tebamuyitanga ko kuyimba yo bantu. Tebamusabanga ko yadde Walukaga jango nyimbireko. Mushitegera. So sazeo mwenyini agendeyo
1: yetike.
2: Ensonga lwachi abadaludeyo nga tayimba yo abadatia talishuwo ba alina yaba wagizi. Yagambye kategeke yarabe.
0: Oba alina. Abanaida nababe guma.
3: Sibe yako kwa Afrika. Sibe yako

0: ya January.
1: Hey, next year. Hey. Hey, hey, awata andi sokurango bulungi.
0: 15th January. Mm. Hey, bia Uganda booking ya dala date yo. Mwana very kamili na aji kutimba.
2: Hala ati chivalo vera. Chivalo vera. Chivalo vera palasi kutimba.
0: Ati katu wanoka sympathy kava uo.
1: Kuniwa wa soka. Niwa wa nea soka.
0: Nero mna Uganda katuli na ndonge ya.
1: Era ni wabawa
0: soka.
2: Yachi kuwa. Kamusabile busabile la January ajotu ukuba December ajotu uka. Gama anika kariwo. Pwede bali nechivi na cheve sigama kwa baba andi. Adaba na saha idava ya langirile, kabaka alangirile.
0: Mfanya kwa na information.
2: Mbache.
0: Guno maha ngateguna guwako, saha hizo tuza ye kololo.
2: Mzaka impo lile rugogo.
1: Ya, so
0: kololo, hata hizo kuda rugogo.
1: Kwa hida yu katono.
2: He, mbompo lile. Mpo lile kwa hizo kuda rugogo.
1: So hachi.
0: Ya, yafuna bantu.
1: Amani manji.
2: Anti mbweli ya Afrika. Abatapo. Bali sizira kukuizai. Hakuwa ndatu kolanga mwaka guawa. Kwa natia tukupa bibiri.
1: Ani ya tegeka kuchivulo chena kwa bibiri. Yali kamili yoni. Yali yali
0: mkambalo. Two days.
1: Yes. Yali shiba. Palaso.
0: Shiba.
1: Shiba. Yali ya palaso ya tusubiza aku. Ya 2 days. Ayu yiba ya malaya yako maga.
0: Shiba ya chikola.
1: Palaso yali yao ya yogera ya kwa nze njaba kubechivulo chena kwa bibiri. Nebebi selo.
2: Alieni ya langirira.
1: Lolo inga ditu
2: suiza lukumye na kwa hibiri. Kai ni chinoche necha. Yabo nanga chitandi somfu kile chizivu.
1: Ah.
2: Wayobo na kengi saha anga tukubie mwecho kubiyo mwaka na umulala.
1: Aina kololo.
0: Baja genda.
1: Baja kuja. Hmm? Kengi saha mafta alina. Gwe, wali wa hehe. Oli ya aliko.
0: Wadu ya baba la bulu.
1: Yeah, ya aliko.
0: It's just understanding the market. And the people in the market. And how to handle the people in the market.
1: Abasa nusa.
2: Takula vintu vijia aswaza.
0: Stegedi.
2: Oye dimna. Wana Uganda.
1: Ate kuru nasoburo finexes.
0: Kuru
1: noka itoburo.
2: Kwa dikule ba gabana.
1: Ate idu kila. Wanu. Wali wechari wao. Kasonso. Katulage kwa bitexinti tusobora. Katulage kubalentika ifaba gana ni for to singa.
2: Ante noko kugavana kwemba ndiko.
1: So checho chiriwo.
2: Kulu no mani.
1: Mani. Asoboro chikora.
2: Chafa nananga chidobo cha.
1: Cha singa nao.
2: Bana imamu. Leka sudi ya bintu webyo.
1: Werina.
2: Leka sudi ya bintu webyo.
1: Hata vitu sudi ya vizidayo. Gumpo mele yati.
2: Ah. Kia tala bonita.
1: Wasudi ya mpomera wano.
2: Yati ya.
0: Kumacha goru na kuruwale.
2: Umu mamu tisa vene.
0: Kumacha goru na kuruwale do omu imbi fiki Gaza. Alabiduwa kumulaini yavo. Ababa debageza koku endo singa General Muhoozi.
2: Wasudi ya.
0: Nga next president wa Piero yu. Mwishite gedi. Gaza openly. Endo since the president. General Muhoozi nga next president 2031 through PLU
2: nga akairo okwetega
0: kera kero kwate chifo
1: ina yagoira
0: sige ti
1: okera nkoba fiki
2: atira gwendi kuogera nga akairo okwetega bainzoloza tulikoba mkulu mkulu wako bwako tulikoba fiki akwetega abona twena otuje mangu
1: Tujeo. Okumu endosinga? Mganda wangchi.
2: Wanaidinda vijaba hao.
1: Buza haba vidimu.
2: Tobi vemu. Walu wamo etumuleke. Tuje mao.
1: Kuti walu wali kusakele msakele.
2: Aya ni tujafu na senda ife mtansaba.
1: Agapala! Gama naiso naba nabo nguba gulida Sam's Crisps ba mekete Obu mpanchi mpanchi buno Buomera abana Ayate tinabana bonka Weno mukuru Osumulo buomerwa Mlimu bagia Daddies Cookies Kao musike Simsim Crisps wa gonja Pink nuts Almonds Cashew nuts Nobundi bonji Kali mama Baba Jeku iduka Oletina abana bu Sam's Crisps Be yagale Ba uomerwe Gera muno buaga na musupermarkets Nimu maduka katunde biyokulia mwiyo Uganda yona yona. Usumura wakubira kuku 0 msambu msambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 1 Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na 1 Anana 1 Anana 1 Sam's Crisps. Loza kunda ulo. Chadala.

Boda yo ni mogo ngosa sura sente di soka imitwaro china na nitaru donka diti oruoni buli sasira gasa sura ye dindi mpola mpola chari isagali ya moke ilikuli okumpi ubo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.

0: that is reproductive system. The wajama iso kuwa nikanti wa singa kwa laku. Butini bano, bali mbuga andeyo, ayi inga wanombusoga, oba mbubu vanduba, oba iwangala Uganda, oba gane iganga wonka. Bazila branch yindi, bagani wa iganga, webe ta SMS, okuli ingiliza eisomero area iganga boys primary school. Bobango liva tugeze idinda. Obo olikuwa lekela chibuga cha iganga. Aho abajina baba kumukono ogwa left. Obo omukono omugoda. Nga balingiliza isomero area iganga boys primary school. Balikalina. Nikalina yonkeri mchitundu wao. Era nkalina eno bajira 2 hours. Ayo olwebi pande vinji. Ebi ajina yibati mba kalina eyo. Tosobola kuba na chipande chikoba li nanti 2 hours. Oida kuba na ipande. Ebi koba antijina male clinic. Banoni mbe ndi kubera nti beguli erina mukuba nikantu baidanda ba abantu abasada baoniza banja abasada bene mitawana kamala ngensonge dom sengdi tambla bulunji bazidama niga geta agisa okole mirime jenda ulo somuna ngabajina bakoze echo echo kuba nikantu bayamba abantu abasada okuba tola mu mbere eyo atenga tuba sola miaka mbana bakumpe wo wano ona kole baraza ona kole okusatu noluna ku olwokuna butini abajina male clinic basa dakuka bali beta bajina male clinic basa dakuka ekitongole kikola ku nsonge de byobulam nga bali walala ni national actually NDA bajama iso kuba nikantu baba ikiriza okufuka eidwalido eriwo ile emirimo bava mujina male clinic baira mujina male hospital erange yali wongo omugenyi omukulukulu na kuolu omwezi ogwo ile nga idwali lya dina lilikusado kuka okuva mu clinic okwira mu idwaliro ne yaba ku speaker parliament ya kuno right honorable Baker Itwala Kadaga nga sawero ni minister wensonga da East Africa era yabo mbaka parliament omuchala owa district ye Kamuli atira yabo mmyuka wa prime minister asoka oyiwanga le Uganda omukolo gwali munene gwaluka abageni kamala okuva mu bitongole ebyenda ulo nga naba kulembeze ba district ye iganga okuvirira kwa asoka wangulu gwenzo okweta isenkulu wa district bala DC aba ka parliament baliwo ba kansala baliwo na abantu ba bulido abayikiririza mbulezi obwekirugavu bwa habo nti buwonia nachikoba nkuna kole baraza nga tunimsawo faida na tukunda nti omusa omukyala Rebecca Tola Kadaga yenko kuido kubaawo mu bigambo bya Yakoba nti yali awu lidajina nti yewo ni abantu ayinga ratukanga woku choka munanga byatukawo buli kimu kya mwewo ni saino nga bigambo ide nga awulira still ne bilale ebyo abantu bebawera ku budulizi nkoba bido bido msadali eyo nti otabanga bwa ku radio kuno kuuliriza budulizi bwonka obuva mu balwaire abajja ku idwaliro erya jina but we nabo wundi kwabo abasobola okuwa obudulizi ku idwaliro erya jina ojawo otyo obudulizi wetukira yo mwene osobola okubanga okolebwako embere kutambulire bulungi ngaba ino bawulira aba obudulizi we batambulire obulungi enamba na jina male clinic densoko okuwa mema itwayogere ebigambo ebindi enamba ya Airtel eya jina male clinic joso oloku baku iwo musadango line chiwe cha prostate eyagaziwa abandi prostate nge tandikirizo okulwala nga bakutamwa akaseke ofukira mukapira ensonge ditambulira ku nsonge eyo soko wandike namba isimu ofune wojita mema le nkobere ebindi ebigemagana kujina ngomusa obu atuka tuwayemu. Enamba ya jina, eliziro musamvu itano ibiri. Nka gana isatu, nka gana muenda, ama kumia asatu. Ziro musamvu itano ibiri, nka gana isatu, nka gana muenda, ama kumi asatu. Ziro musamvu itano ibiri, nka gana isatu, nka gana muenda, ama kumi asatu. enamba ya Airtel. Enamba yo kubiri ya MTN. Erizilo musambu mnana isatu. Nsambu na ibiri. Zilo mkaga ya sembi ayo asatu na musambu. Zilo musambu mnana isatu. Nsambu na ibiri. Zilo mkaga ya sembi ayo makumi asatu na musambu. Lwati ndiku enamba ya jina. Nti oinzo kulooza nti omusaadali wano alikumpuliriza. Tojeta agasaa wadino. Batikulu ino kuji wandiko vena yumuisimu. Singoba ufunie mbeera. Ekuetazo kuja kudawe liyaba saadabu unko kuida andababuga. Obo kivede buwaku. Chikube ilachangu nti okubawa isimu. Wako la program no msao. Watu ukayo bakukolaku. Hapa jina male hospital. Bakola ena kumusamvu. Musao falida atangu chibakoba wano. Nti obulu wa ide, tibu kupa isimu. Obulu wa ide, tibu kwa temu tebo niwe. Nti aa, ife prostate, tuida kulumo umwezo guli kuida. Yabu tibu chikola, bukugua kupugwe. Mpega noba na isimu area jina male hospital. Obo liku safe side. Wofu ni lembeda yunayo na jobo nanga tete gede kambula mubu. Okubabu kube, wajaba kubele chokola. Hapa jina male clinic, tiba tembe ya bulezi. Ama kulunti, obaga na mchifochera chonka, eidua liyulia ibwe, elili kumalembe. Bulido nchiba kubawa nonti, mumadua lirogo na guwa naga habo, mubusoga. Eidua liyulio bananga, lianda ulo kuku, atenga nebi kule wawe bianda ulo, ni jina male hospital. Balikalina ya ibwe, bajiri kukuwa wansi, paka wangulu. Ate msao Farida ya tukoba wano. Ntiputi mpegano leru wagabane ibita anda. Oinzo kuwa yovile ya mayuge, ovile yovile ena malemba, ovile yovile na mungalu for example, wakoba anti aa. Obulo idibuwe njire nabu, mpi nzo vila sobo la kuida. Of course, abasa oba sobo loku likomeni nganti siga lasula, obabe, chisinzira kubeni, ngeri jaba jire mesu nukubo ni kantu bachibona. Aye wali kufire wala, ngechilo leo cheta gukusula, aba jina balina wukusuza. Aba jina, musafari da tukobanga noblido. Nge chimbe cha prostate, bwechifuse chimbe, echimazewa aba saada. Okutani kila kumia akasa tuneta nukuja wangulu. Edaka stoweze mia akasa tuneta nusayansibu atukoba. Boweze mia kasa tunetanu. Ngorono tani kukutegera nti oli candidate wa chimbe cha prostate. Aingate biruwa za prostate. Omusa watukobanga nobulido nti vinji. Tichuba chintu chidala. Ebintu ebindi vakubuto onde. Bidabu ide by viene. Ebintu ebindi ya vila kuyo mwene ngo omusa adebintu biyokola. Bia kufila kuprostate yeyo. Okusolo kuba nekanti eja mumbeda embi. Mpega nchama kuluino. Eidua liroso ulo kujane wekebeza kuwekebeza chimbe cha prostate. Obane prostate ya limumbeda achi. Na idua lido area jina male hospital. Atenga kujina yobo neyo. Osobano kujayo wekebeda kwa wekebede. Eda wazuli wango lifain. Engeri abajina jeba tafaino kunsonga ya senten tuenda kule senda muntu. Notu kwa yunga toli mulu wa hide. Elaba jako wa ntoli mulu wa hide. But kole bintu bino nibino nibino nibino nibino. Okume prostate yobulu unji. Abasa adawa njisa wadino. Tiba kawa iwabiti ibua. Yeba suleyo. Olwe nsonga anti. Elie nsonge tatambula bulu unji. Mpegane nsonge tatambula bulu unji. Iwengo musa adeye faa kwa jimaze wotia. Because ngoka alikulowoza kuwa isa nubantu babanabo mnumba. Abana, omuchala, nabantu wakudependinga kuiwe ngoo mundu. Iwe mwene ngoo mwami olowoza kubintu wabikuletele isa nubula mbuo. Biyoba soko opura wataizinge. Chovo musa watukoba nga wanonti. Faye ino, otegere prostate yo erimu shepu entufu. Prostate yo, embe la jerimu neoje tekebo kuba ngeba amu. Yekufulo msa adawa ile mirimo. Ateba koba nga wano msa wakoba nga wido msa ufa na tukunda Farida. Ajo kutuwa geta kumkasa la katuno ino. Bwida atukoba nganti bo tibagaba mani gachisada. Because boje weiwe baidi ntipasobolo kuwa mani ya gachisada. Ayo banga tupatuo ile wotireta mani ya gukubula. Obo jasi galamu mbele edo. Nechivira kumbabasada mikwano jachifabanji. Ntioba tunde kukunuwa wakati kanuka kwa laku mani ya gachisada. Ya kagula ya kanwa. Ya jamu iduwa lideri ndia mkati haa. Bonano akachupa kano, oba wanamira ikirenda lino, embere jia kutambulida bulu unjino. Bambi ya achikoze saku wale ocha mutambulida miezi zabidi ya satu, yera imumbele renkaide. Chifidi yuka wantu banji okufambula mbwenseno. Mbwenzi ogomu kakutaba sumerana na mawida gomu sadoe mayuge. Yatabuka, ye wobu actually yetu gawe tuge. Ngaliko wanti mkazi wa mnoma waka, akoba anti tawe la bulu unji. Aingo buzibu videwa. Tiafayo kuno onia ensi muko ebu za amani ya geti sada neriwa. Mpegano kujina male hospital. Choni tibakola. Nipo jana wakubo oti nino nyemani. Baidaka antia a. Titu idaga kuwa. Aile katuzule. Eti vila kwa amani ya gukubula. Bote baidaka ndaba. Tibakoba antivo. Baidan banonia ensi muko. Eyechiru wa idecho. Chonga tibakola ku. Buti ensi muko ibanga ebe ileti nunji bulu unje yechiru wa idecho. Neba tola wu ensi muko ere tembele yokuba au. Estegeza antipidebi ndi wena biona babi tijia kwe kola kubulu unji ino. Wandike namba ya jina. 0752 Kaganaisatu Kaganamuenda Amakumiasatu Musambu itanu ibidi Nkaganaisatu Nkaganamuenda Amakumi asatu. E namba ya Airtel. Oba 0783 72 06 amakumi asatu na musanvu. 0783 72 06 amakumi asatu na musanvu. Kuidua lera jina liyo bonerio. Wajaba kebeda. Edaba kuwa dozi. Paka buo wona. Kusenda Uganda mitu wa likmi ni etanu. Esenda diliku oku idandaba. Atengelaba kwa wanti buliruwa izo kuno noblezi. Baso wakaba idamba kebeda. Baboni, chitu liku idandaba, chitu sekule vochi. Chiliku ika, oba chilikuwe yongera buwe yongere. Eyenda uliriku jina wonka. Nti madu aliraga ndi bojayo neba kebedo munu ndi ogusoka. Neba kuwa obolezi. Boira iwa kubu zabu zati olikuwe ulidotia. Ba kuongera obolezi. Waba abu kutoolaku. Anga tiba kebe ile kubona. Chetu liku ida andaba. Nga bakolese ebiuma. Chidi ebiuma bilikubo nachi. Kujina yobona. Waire nga bakolesa bolezi wa habo. But endi dandaba yeibe kumpi ya chizungu. Because bakebele omuntu na idua leo lionka eriyetirugavu eriyahabo erina laboratory kuidua lilowene atenga basa wu abali mbona bona ti basa wu banonti na yegera kudada kodi senga wange yali atabula obulezi kodi koja wange yandagirira kwe chikolo kino eyo kizirayo basa wu bene baso mbusa wu. Edaba tuwa lukumuko logoto ongoza idua lideryo. Baya ndulido muka ile kadaga awasa waliku idua lideryo. Bulimusa u ne mpapulade. Edo uwe gerese. Ti uwe gerese wachiru gavu but uwe gerese uwe chizungu. Mpega anu bako lesa magezi gebaso mage chizungu kuida ndaba uwe chizungu. Bano ni emiti, emira andira, amakola, naisubi, babikola bako esobo ngo baibibibuwa soma, bafu na mobilezi obwa habo. Omuntu wadja maiso kuba nikanti afuna. Ero kufesa wendale yencho, pake sawa kumpi ndale ya abu ide, jina male hospital bandigule. Eiga anga SMS. Kutuwa house okuli ingiliza eisomero, edia Iganga Boys Primary School. Muna angeni kujine ya yoyobo na, tiba sosola miaka jawa ntuba jayo. tiwa sora miaka jabantu bajayo. Kastoba angolimu loide. Atobu otoka iwasoka kebeda. Baka antichitufu, oino obo nebo nebo nebo nebo nebo no, ai katukebele tuboni. Boti bajira kubo nero. Tibajira kubo nero. Mpega anubo oba tojire kuidayo ya jina. Uwa wandi woli jokuja awali empedeza eye chikugu etyo. Atengo mulu waide, bamu wabu idewe. Musa unatukunda Farida. Tatila butile kuchogela ilani zemwene nchibwe naku. Nti, abalo ida wajia kuidua lideryo. Takupa pia. Otuuka, ya kuwa wabu ide, ngo mulu lebo ya andiba ili yetaga. Chaba chanda uloku, nga kumadu aliraga andi abantu geba jamu. Otuuke yomusa wo yaba nga ali kuyambabu ya mboku buna. Aingate chigendu wecho musa wo, izikuta asabulam. Mpegano kujina kaya yonka jeba womulu wa ili. Yonke soka ya kuyamba ye mweno kuona muiwe. No kukiriza nti oja kuona. Era kujina male hospital. Abalo ilawa tuka musa wo edencho. Baba wanaka chai. Omusa wo yali wanukule baraza ya tukuba nti akachai kewa kuwa. Kaliku echirunge chenda ulocheva ataku. Ainge echirunge choche amba kwa omwami omusaada. Okubanga emisuwa jona jisimulu kabulu unji. Baku weda kunako okuli ya kiyatuko banti ya weda ku ensigo. Edama libwa. Ensigo edama libwa dimani kwa ndirimu echirungo chepe ta zinc. Echirunge cha zinc echo. Echa amba kwa omusaada okufuko omusaada. Ewe ni jina male hospital. Ea gandiwa iganga SMS okuli ingilize ganga Boys Primary School. Baku pide kuna mbeda masimu 0752 nkaganisatu nkagana muenda ama kumi asatu 0752 nkaganisatu nkagana muenda ama kumi asatu. Enamba ea jina Mel Clinic. Saa weno kupa na enamba ea jina Mel Clinic liafu kaiteka edibuli musa adaya gani bambusoga. Atenga tibu nka. Because eri walo ya batito kuida kujine yu. Ai walo ya ntula vile kapcholwa. Wala vile sebei. Eri yo gwena ya gana kwa yunga vile moloto. Moloto ere mbuka la moja. Yeda ya afuna empeleze yu. So omusa adali wanebuso gali kumpulize saa wadino. Ready and wait uka. Nge namba ya jina male hospital jizira. Oi nzo watoli serious na bula mbuo. So andike namba ya jina. Chikulu. 0752. Nkagana isatu. Nkagana muenda. Ama kumi asatu. 0752. Nkagana isatu. Nkagana muenda. Ama kumi asatu. 0752. Nkagana isatu. Nkagana muenda. Ama kumi asatu. Obe namba ya MTN. 0782. Nsambu na ibili, 0 mkaga, ama kumiasatu na msambu. 0 msambu mnana isatu, nsambu na ibili, 0 mkaga, ama kumiasatu na msambu. Oi nzo kubeyo, ngoli msado zibikira. Eriyo mikwano jifawa funobulu minga bali kufuka. Ndiko gira kubasada. Olie ya ingensi godo dirumaluma muku uku, dikulu mirida. Abandi mwafuna okulumizibwa kwa mugongo gweno wansi lower back pain oluisi bivira ku nsigedo okuba ni kandi dimu ebichafu nebisigaire. Abandi bojo okufuka obuliro bulumingo oli musaada. Mpega anabajina boba singa inokola ku part eyo musaada okuva munkendo okwira wansi byaba singa kuida ndabe ebyo. So oinzo kubeyo, wati tida kubanti, nze tida kujeyo. Oboli ya uloichi tiba change. Ndikuendo kubeda antimuna ange, abantu webiti wabaja kujina tuba idi mwendo. Atebu hojanga abantu tiba kuidi. Of course, omusa wazidaka yiteka likubeda abantu bandi intimuidi ya gundi ya vakuva wano. But what your privacy? And confidentiality. Nti kujina nipo jayo ngoli wachitibu otia. toja kuona kuncho biaga next street inti gundi ya jiro kuida ndabibwa. Because choli kufaku obacho jiro kunonia bulamu obo kuyamba iwo musaada okunumira obusaada bongo omuntu. Aya atani obango oli mukyala ngobo na musaada wo aine chibulamu oka solo magema kumukono waja mubajina omwami ba mwida ndaba. Because ensonge no mwena mweni bagemako muwerekereko nkobe ntwa sola miaka so nibana ife abajina male hospital abagani weiganga esemwe sawo okulingiriza iganga boys primary school nkobe ntwa kulokuvuna kole baraza pako una ko lwe sunday so toida kwegemenkereza anti leo lwa kutano kuja musigiti ndakulemererwa okuja jo lomukaga bona akoba ndi mu 7th day kulomukagamba mukusaba jo lwe sunday bona akoba ndatenze ni mukato chini mulo kwetso bala kuja kulwa sunday mba mukusaba jo lwe baraza jo lwo kubiri jo lwo kusatu pako wiki yonena kuwa ako abasawo bali abakugu atajina ni yonka jembo ine erina lead doctor omusawo omukulu ngaba mu office okuva kunche sawa endala paka ngaba lwe bawire mu line echi mutola kujja kufuna swala ahero lumala wakomi watandikira. That is Jina male hospital aba Jina tibatembe ya bulezi omuntu ayinza okuba iya kulimba ati a ife tuli ba Jina tuvire tuidi eyo mchalo ye muli tulikuba guzobulezi eidwaliro eri abakugu otisene eriyo tubasobola kuba nankola etembe ya bulezi obaga na mukifo kirala kyonka. Because bazimba balina kalina yebe bagizimba bene na wale idwaliro so bagani bwa wonka eiganga SMS ku lugudo olufuluma ekibuga ekyeiganga oba olukingira bwoba olukuva sidele ne bulanga oba idinda oba olukwingira kibuga kyeiganga bwoba olukuva sidele mu tawuni obo lifu lumechi bugeche iganga. But chukulu inu, wako paisi mba kula girida. Ata muna nkujina, tika wantipuli atuka na aja okubo na umusawo, mutambulida mu namba. But osobolo kupaisi mba, uwa inonola omuntu wa wagemi wa umusawo, wa mkupa yate mjoli joku tukidamu, wajo tukange namba eriwo, so chupa chukulu inu kupaisi mba. Kuba kuziro musambu itano ibiri, nkagana isatu, nkagana muenda, ama kumia satu. Musambu itano ibiri, nkagana isatu, nkagana muenda, ama kumia satu. Wanabu walikogela niba ino, abajina male hospital. Idua lilevu di abasa adabu unka, chababa jeta male hospital. Because, tuwalina, tubaide kwa nabasa obanji, aba habo ai mnango la avaya kati ya a nze gomo likubona wano ndi dandabe ndwele chikumi na ansambu ngankole semo mbu andalo obe sida pundala sobuti omuntu wakati dandabe ndwelebe na biona nechu pandale yoblezi wabawa wakabuza. But abasa wabajina boba asala wakuda ndaba sadabo nka nga baidandabe ebyo ebitu ndabe kusa kuzala so bakula research mu njino. Era wainuma uo wiki nga ndala. Omusa ufaida na tukunda. Aba ilaja mwe wangali ya Kenya yyo. Okuongero kuba kunibia kugukamu. Kugamba ngali kuenda awa abantube quality. Awa abantube chiba tekebo kubo ni kanti bafuna. That is Jina male hospital. Ea gani wa eiganga aweni. So utimpe gano. Jamu maiso kubo ni kanti ono niya kwa vajina. Nkukubi nti, obo ndi kubo niyo blagant prostate yo. Because prostate ni etambulira ku ensonga dandona edi kufulo omusaada. Obanga wetekirizo obulungi. Obo ndi kubo nilo. Obulagant prostate yo yaliko omutawana. Okufukiriza buli kaseera. Tuali wa nimu safari da kumando ya kanti. Omusaada afuke miru ndeji sui kesa tuobwire. Tandika okulowooza ku bulamu bwo. because o musada mwene mwene mwene kwetu anti musada echi kufuza miru ndiye satu bwire nichi so kabonero akalaga anti akabago kuboli yao tika kasobola kuba nikanti kakola milimo omusa uyatu kuba anti prostate ngeka alikufa kawago na akasoko kutende walidwa akawago bekatende walidwa katandi ko kuniga joinzo kweta prostate ron prostate ya avamu shape judgment yokubamu mpegano prostate yewe gaziwa akase kakatambuzo omusolo koinzo omusulo koinzo kweta urethra kafunda wala watandi ko fuka ngo ulido bulumi so utakabonira ka kubiri akasoseni kalike nkobye okufikirize ino akabonira ko kubiri oulidobo lumingo likufuka wasobolo kuja wafuka sawa dino wabite second sikali wabirango omusulo guidie kwegamba tugu wayo bulungi so nedi ndi kumbeledo kwasobolo kutegera anti a toli oke oba ndobo inzo kuida nga wachintu chindi bali tsinga bukulumbia nabyo na ngobo inobo ni robo funa yakairo je wekebeze just routine medical checkup oje wekebeze ko abajina balija kuyamba okuba nga bazula ekitufu kyene kiri kuluma omusa wo yakoba nonti kujina bojayo oyinza okujja nga tujire kuidanda ba barjayo buje osasula akasente ako akokebera kujina Mayo Clinic oje bakebere kubukebere bakobere nti kino ne kiri kuluma kino ne kiri kuluma prostate webanga eka alikulu wala ino kutuka wa suikirire. Ebe eka asobola okuterezebwa. So, the area, the better. Basadaba nange tuwefeku, embera na jolim, tambulo jewe kebele, otegere, echiri kuvidaku, embere yokuba ngatele kutambula bulungi. Kuba kuziro msambu itano ibili, nkaga na isatu, nkaga na muenda, ama kumiasatu. Musambo itano ibili, nkaga na isatu, nkaga na muenda, ama kumi asatu, enamba ya Airtel. MTN, zero musambo mnana isatu, nsambo na ibili, zero mkaga, asatu na musambo. Musambo mnana isatu, nsambo na ibili, zero mkaga, ama kumi asatu na musambo. Nibana ife abajina male hospital. Bagani buwa eiganga, okuli ingiliza isomero lya Iganga Boys Primary School. Bali kukalina. Eriko ipande bingi ebisoma nti jina male hospital. Kasotu kao. Kalina anunji ino. Edabu otu kao. Oba na idua liruye neri wa ide mirimo. Ainga ateche unisa nti. Bakolesa buto ondebueni. Okuba nikantu wa idandawa. Ainga batamu na magizi. Aga. Obusa wabwechi zungu. Mtiba kebeda, tiba tani kakumulenga, tiba mkebe hile. Ate kujina, maybe chenjo kusembi ayo. Toku vaisi mnokobo oti, msao, ndiku ulida mungu kukotisemu ulida mungu milida. Msobolo kunsi, ndiki la kuoblezi. Echa kujina chizira yo, chebe wala. Banzoku wa mtu oblezi, nga iwa mtu wa dini techiri kuluma, necho cholo ozi zaku. Baku oblezi wa demo okola. Mpegano waje wakoba nti waje wafuna obulezi obutakolera nensonga lwa jina tibakola delivery olimenti okujayo ni wobanga oize yokuno no obulezi tosindika muntu tokoba nti naida kweyo data 4 kansindika omwana wa boda anone obulezi echo bechi zirayo oyino okuirayo bene baira mba kebera babone omuntu gwe kuidandaba ali ku progressing atya arukuli acting ata kubulezo tuli kumuwa nebisigaire kale kansembe namba da jina kwasobola kuba ngo bakubiresa wadino muwayem mukubira mukoboti mvao lira Johnson kumpeo nga ali kuogera ku nsonga da jina yankoba muidanda bakino ni kino prostate ni mwa kafulu kitofo babe bene bakwirem then basobola kuba ni kantu bakobera ni program bwe sobola kutambula niwe ngejo sobola kuba ni kantu oidanda bwam Musambi itano ibili, nkaga na isatu, nkaga na muenda, ama kumi asatu. Zero musambi itano ibili, nkaga na isatu, nkaga na muenda, amakumi asatu. 0752 63 90 30. Oba 0783 72 06 30 70. 0783 72 06 30 70. Yencho uwo nayo buwone oje yogezeseko. Wenwa oluna ko lundi twida ku tano sobolo okuba ne kanti owa ko budulizi. Kubiti ebikolewa kudwa ya jina. Olekere kulu ya vule baino yubogeda. Batu wena ufuko hundi kwabo. Abali joko beda basoga. Abali joko beda batesaba watu uliriza. Abali joko beda baganda watu uliriza. Na mbali uma uli ya redi yeno. Ntibiendi kogeda anga kuidua lido elia jina male hospital. Elia gani weiganga. Okuli ingilizi ganga boys primary school SMS bitufu. 0752 63 90 30. 0752 63 90 30. Obaziro 0783 72 06 30 70. 0783 72 06 30 70. Waida kugela nibana ife abajina male hospital. Abagani waigango kuli ingilize ganga boys primary school. Aba kula kubasa adabu onka. Atenge bilo bebeida andaba. Niebio ebio kusa kunsonga edo kuzala. Kali, msula bulunji, tuida kuidamu.
1: Bani oku viengo male kangiti ya memu. Ono limisazo motendeke. Ndimu bani rikodisi wane idido.

0: Ugunyamu mukano mukano okweto nane kutuka bulungi
1: neto ndamuganda nge aro tinamunye za chaya kimsonga ntuno bandi
0: na ya kusonywe nkala ja kusonywa oliru dawa
1: wano lumuli
0: lumuli district che
1: district
0: jinja jinja bane kwa bale kubera ko kale kwa bale kubera ko nga kwe mulinga muuliriza DJ Fanta okuvuluna ku olwa sande paka lwakuna auna ku olwa sande tuamune mbada kadongo kam basebo ni manyabu auna ku olwa balaza eba weekend Monday auna ku olwo kubiri tukubambe ile tukubane mbansoga then olwo kusatuluno tubamune mbada mukwano auna ku olwo kuna eba vibe ku vibe tuchaza ba DJ abenda bulo hello
2: hello
0: wanji
2: ari defant
0: ndi bulunje
2: Minako dauje kusinzire buvuma.
0: Nani yonu?
2: Kuna Nuru. Minako mbefendi wa kusinzire buvuma.
0: Wa mkola chi?
2: Bambi ya mkwala na mbubuka.
0: Oh, nga chibi nyo.
2: Iye.
0: Yeah. Nga chibi. Na ya wandu mwe. Kwenda yoka waka zibabili bonka. Tuwile yomu ndongo ya ifemune mbedo mkwanu. Nia dire mdi mkwanu kutulu me. Mugere ngaba zira me ino. Mugere zira yo. Hello.
1: Wangi.
0: Nani yonu?